0: gabi mga kababayan. Kayo po ay nakikinig sa Mabuhay Makay, Bayanihang Radyo Filipino.
1: Tuwing Martes, ikapito hanggang ikawalo ng gabi, dito po lamang sa 4CRM 107.5 FM. Ako po si DJ Mayo.
0: Ako naman po si Tita Aubrey.
2: At si Ate Lara, na maghahatid sa inyo ng musikang sariling atin sa 4CRM 107.5 FM, kaaklabay ang Community Broadcast Foundation.
1: Sugdugan ng nakaraan
2: at ng pangkasalukuyan
0: sa ating Filipino Ethnic Show.
1: Mabuhay Makay Radio.

Isang maganda at mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kababayan, mga kaibigan. Naririto na naman po tayo sa isang gabi ng musikahang Pilipino, isang gabi ng musikahang sariling atin, original Filipino music. Dito lamang po sa Mabuhay Makay Radio, kaaklabay ang Community Broadcast Foundation. Ito po si Tita Aubrey. At kasama ko sa programa ay si Papa Joe or DJ Mayo, si Ate Lara, si Kuya Olaf, si Ate Spam Matitlog, si Kuya Josh at Kuya Jason, at si Ali, na makakasama nyo sa isang gabi ng musikahang Pilipino. Dito lamang po sa Community Radio Makay 107.5 FM. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang maiksing panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, maraming salamat po sa biyayang ito na makapaglingkod sa pamamagitan ng Mabuhay Makay Radio. Naway pagpalain niyo po kami sa aming programa upang maging daluyan ng pag-asa, pagmamahal at katotohanan. Gabayan niyo po ang bawat isa sa aming mga presenter upang makapaghatid ng inspirasyon, pagkakaisa at higit sa lahat ng iyong pag-ibig center. Upang makapaghatid ng inspirasyon, pagkakaisa at higit

West mula kay Ate Vivian Ranrahan. So ito po ang awiting Silayan. Pero ate, sige, play ko po muna tong Silayan ni Miss Kule Desma. Tapos balikan niyo po ako kung hindi po ito yung gusto niyong version. But for now, isa pong special shout out para sa ating president ng Filipino community, si Ate Vivian Hanrahan. At i-shout out na rin po natin ang ibang officers ng ating Filipino community na sina Paul, Ate Vicky Ogilvy of course, at ang mga masusugid na taga-suporta ng ating Filipino community. Sina Ate Edith Heaney, Errol Barrios, Bro Gray Mendoza, Andre, at sa lahat-lahat po ng abala sa ating komunidad. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay, Makay. Pakinggan po natin ang Silayan para kay Ate Vivian.

Okay, ayan po ang silayan ni Miss Cole Desma para kay Ate Vivian Hanrahan. At ang susunod naman po nating awitin ay isang awitin na para kay Miss Ninya Gasmin Balbin ng San Mateo Rizal sa Philippines. Ito po ang awitin ng Moonstars 88, originally Lea Navarros, na ang pamagat ay Ang Pag-ibig Kong Ito. Para sa iyo to, Ading.

0: 4CRM, your community radio station.
1: Community radio 4CRM.
2: At para po sa ating sagip kalikasan tip for the night ay magdala ng sariling tumbler or reusable water bottle sa halip na bumibili ng bottled water. Bukod po sa makakatipid tayo, mababawasan din ang paggamit ng single-use plastic na nakakadagdag sa basura at polusyon. Maliit na hakbang man po ito, kapag sama-sama nating ginawa, malaki ang maitutulong para sa ating inang kalikasan. Yan, tandaan po natin ang pangangalaga sa kalikasan ay pagmamahal sa susunod na henerasyon. Ito po ang ating sagip kalikasan tip for the night. Sama-sama po sana nating alagaan ang mundong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. At side by side ng sagip kalikasan tips po, ito po yung kalusugan tips with Tita Aubrey or wellness minute with Tita Aubrey. Alam po ba ninyo na ang tamang hydration ay isa sa pinakamadali ngunit pinakamahalagang paraan upang mapangalagaan ang ating kalusugan? Ang sapat na pag-inom ng malinis na tubig ay nakakatulong sa ating pang-araw-araw na gawain at sa ating pangkalahatang kalusugan. Kung nais nyo pong matuto ng iba't ibang paraan upang magkaroon ng mas healthy na lifestyle at malaman ang mga makabagong wellness solutions na maaaring makatulong sa inyong pamilya, ikalulugod kong maibahagi ang aking natutunan. Mag-message lamang po kayo sa akin or bisitahin ang www.aubreyromeobautista.com upang malaman ang higit pang impormasyon. Magsimula po tayo sa isang simpleng hakbang ngayon. Ugaliing uminom ng sapat na tubig at alagaan ng kalusugan na ipinagkaloob ng Diyos. God bless po at mabuhay!

dahil ako po ay nagagahol na sa oras. Ang mga ibang shoutouts po ay sa next Tuesday na po. Ayan. At sa pagtatapos po ng ating programa, kami po sa Mabuhay Makay Radio ay labis na nagpapasalamat sa inyong suporta at pakikinig. Ito po si Tita Aubrey, kasama sa programa ay si Papa Joe or DJ Mayo, si Ate Lara, si Kuya Olaf, at si Ates Pamatitlog, Kuya Josh at Kuya Jason at si Ali na nagsasabi ng isang magandang gabi. At kaaklabay ang Community Broadcast Foundation, kami po dito sa Community Radio Makay, 4CRM 107.5 FM, ay nagsasabi ng Mabuhay Makay. Hanggang sa muli po, sana po'y magsama-sama tayo ulit sa susunod na Martes, ikapito hanggang ikawalo ng gabi. At antabayanan din po natin ang susunod na programa na pinamagatang Blues on Your Wireless. Again, hanggang sa muli po, Mabuhay Makay. At iiwanan po namin kayo ng isang awitin ni Maki na pinamagatang Ang Kahel na Langit.